Uno mozambi kenze zivo kwa na ufemba na mapendiache. Mapemba vidi umaraji vi trange zam 9 minuti. Nzidzi ufemba na mapindi mapemba akumasiku. Etitimize tenere kupasireni mphangwa. Zinakala mphangwa zikuru zikuru zida mwaze venkati mwa sumana idamala. Ngaiti timizi hapa ndati mchite makutu kwe muzivesere izi mphangwa. Tembelani kumbatiro mwenyekiro wa mpinza. Ukuru kakamwe kulimu museni mnatifa bukira mbuto za kusiana siana tati ndife Radio Mosambike.

0: Atene vano ine. Vano ntimanga kuchita kundipamba vano. Decha masiku papi. Mamuna nkabwera, mamuna ati mesho pa nyumba. Chama siku atena rosini vano nkambu. Ngatsalakanambo pa nyumba kuti nemano ndikuendambo kunyumba ngabi memo. Nyeretserambo mesho kuti machibesiana vano ndi kunyumba. Kuti napiana ndasi atani nkazi ndasi. Chadzulo pano nekuja ne machibesiana ningalamuke ni pano. Napiana ne andina apasanje ni pano. So kuna funa bwere huku anabwera tepo basaidombe pano anabwera tepo pano ndikupidziwa kale alibwera toto pia za pano mbwera nengu zake nadzifula rai nechibotsi anandivesera ngabwera pano ne iye pano kuti alikupi penali kumwanza chimo penali mupi anapidziwa ndiye anandibwerera pano ngabwera pano imembo ndanetera tumbu ne pano panda chita netera tu
1: ufika mulambi. Matamani, mamuna funalungi, ini sina matama safuna nilungi. Kunantukuno? Dati kunantukuno? Kuna chitandi matepa, kunantukuno?
0: Muna buya tepa na kuimba kwa mamuna nitonge. Mbana da vema kalonga longa pano. Matumanafu buya napi, inda pilo, panda pilonga gale pano. Mamuna mesho, muntu nito, atea linganani menduachi, linganani. Ngobili tu, tumbi.
1: Analongewe tepo mwanako mamunako.
0: Ah nino.
1: Analongewe tepo kulongewe kuti langanani miendwachi langanani nkopiaje mamunako mwanako.
0: Kodi kutamambo kuvunjisa kuti pano muli mwadidi mwana aja pano mwaja ngabe?
1: Kujanje. Pia kuja ndasiya rai pano.
0: Ningananje pida siem.
1: Eh? Pano alikulongeratu. Nkazi chitambo pangono. Mamuna chitambo pangono. Mujese pa nyumba.
0: Mbana analonga tepo.
1: Ungaita ukale kale dikira kuti wa anabweresa iye Joao, anabweresa Antonio. Ndingafo nalira kaili.
0: Agonda kufa kwa ini pano. Basa ndembo kumunja chitenji.
1: Ulira kufa nkabe china ziwewe.
0: Ini pano basa nisechila basa rai nechibo china chiteni nkabe. Ndinaona anji mana pala ndipasa na pana muno wa, mbunzinda muno. Ndinaona ku.
1: Wamangwa manja. Miendo nkabe. Nziru nkabe.
0: Kanyangane ni basa mundipasiri nikapate.
1: Katani?
0: Mwende kafundisi basa mundipasiri ndipate.
1: Ine.
0: Huku mba anafuna vunze.
1: Bila kakuli ndafa, ndainda kafikiri wakuli ndiramuke, za kulanganira basa, ningamalamba nindabondu.
0: Mbonyi na juambu kuti mamuna afa pano, na kwa nisambu bwela nzeri zinangu. Mamuna adi mtu tepano kutipa, ini lero ngafula nguzesini. Tepa memu kununga mtu, tepa mechita nungambu na mitindo mamuna nkuru tepo.
1: Ino yu.
0: Si? Ate ni pandu kubonere ni manera.
1: Pano muka kumero, pano muka bwela. Pawine indike Masai Mangasi, pawine indike lero na jananji. Chita tazama Masai kumi. Pawi bodzi.
0: Agora ndini ndachitapira kune. Ago ndiye modachi ndebo kana kumwa tadzidia. Muntu wanjimbo nona kana kumwa.
1: Ine ndikubusa pile pida nyerezereni.
0: Pine ningapyanje. Ninga muntu makana pena kakuti muntu ana stress munsolo pena nanji ana raifa zachi
1: anenda kana kumwa. Ine ndaimba kuona dzu.
0: Kundona dzu ndikachitanyi.
1: Pano kutsaira tsai. Chimwana chitamo kuti buluka nimbo pangono phantom tsai.
0: Sikuona mamuna yako pana ngwa kwa mwanzo maso. Mamuna kulemedziwa sikubera muna pindu mdamaso.
1: Watu dia muna kana kumwa. Na janjana na jesanji. Ana ndabala ndeka ndabala mabuzi.
0: Ndabala fubuzi na gona ipa nani ndakaja muzi. Mamuntu anajia pano.
1: Ini tasikia fani goni.
0: Ini kata sikira muntu. Muntu pano kutopumeme muntu kutufunda tajia. Pano denji besi ya masiku na lero pano. Dabuke mu pano.
1: Nei ine kutabuke ini sidajia
0: mu. Mwajia kumuntu kumwa sikuja. Muntu anamu anatomanyele sera kutisa mimbanga. Angama atumikumwa. Muntu ungenda kama seku seku.
1: Karota ndiwe nkazanga.
0: Ni
1: mandu ya. Mpeti ili nchale nebo mpeti ili nchale.
0: Itambengu mpeti fundi nika itaye ko. Mangwala fundi busi kweni manu kutintina kani mandu kuchona lai.
1: Ungataya waisi ya kuti wataya ini.
0: Ndataya imu.
1: Ile chitefi pili mulungwa bimanga
0: vipi. Ngana pibasa pepin. Ngana pibasa. Mamuna wanji mulo.
1: Pepali mbudatayi lirado.
0: Pandu kufunatija na pia nate. Hini masiko pana zikuja pana.
1: Pepali mbudatayi lirado kuti. Panyatwa. Titipabozi lai.
0: Kaya temu.
1: Mbudatayi pantendeli basi. Pepali watayi lirado. Wa panyatu wa pantendele ni mabuzi.
0: Nendi kapitiwa.
1: Lero konda kuja. Hadi na itaya mbeti.
0: Nika taira bale nika yesi ya panangu. Hati
1: ya kwa na maningi nini bano.
0: Hati kulonga tu kufuna
1: mbibasi. Tasika fali koni.
0: Gona bano hapea na janja.
1: Na kukwata na mbame ya kusikwa janja.
0: Ni maa na nyumbani na kwa tuzi mbapu ndabali wafu mbapu njikuata kuku njikuata kuku. Ndikulembeza na panako ndikuafuri ya pensene bandu kanao ninganyabasa hako. Ukwata dingeru kwenda kamwela kule. Kwenyezea kutimandi na
1: shitata. Atende kunyelezea akandifunza difuntupai.
0: Akakufunza nje.
1: Atukafuna semba nkazi. Semba ni chimo ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende ndende
0: Agora fica sempre um casino, vai no confira com a casa, uma casa, uma lapa, com a cara.
1: Cala, longa, nível da gona.
0: Mamuna, um jimbo, nenhum animal.
1: Mundo, vem,
0: ninguém da curiga, ninguém da curiga, passou a gente sair, me pica, vano. Não, não passa, não passa, Simon. Ana do grade, para Marco de Agale.
1: De Agale, na nyamangumba.
0: Tambe no funa kuva no
1: funa kuva. Na nyamangumba.
0: Ana piano na hapa pana njala. Nyese ni na kwati ni na kwati ni na wabana
1: pana. Ana ngafa iyo ndio ufuna lira. Inalira salire mamuna kalira.
0: Mvisire ni nzero zake. Mamuna no 10 kana kalonga pepe. Ne nzero nkai mamuna.
1: Waona vitu vya mara kutika.
2: Ya. Kunjamba kunjoko. Tontola. Maja sasa. Mai.
3: Mai.
2: Wa, bwese ni mbuyu kapoto yo.
3: Kapoto yo, kapoto ada swipa nayo.
2: Wa, ngubudzeni chi?
3: Ngubudzirani.
2: Kunjoku.
3: Ush, ndamagubudza.
2: Wa, manungu tema ndamisa pita zuze.
3: Na pita zuze. Na utondola.
2: Na utondola. Chitanchitani mwa kaguleni ma uyu. Arufasi para muchite uyu. Tonepe tokonjo pekuchita peku nyengeza mimbo.
3: Arufasi masambale?
2: Ah, masambao.
3: Ah,
2: kagule machite amasana kufewa ali. Ngapo ndi gule pibe kupinda khananga misolo ya uyi pibe.
3: Ngabi.
2: Pibe ngapi jengama bakhanga ndi pinango mbacha. Ah, ngabi gule nane pe kufewa fewa pibe. Eh, ndabe ku fikira na chamwali uyu. Ah, ndipere ni pedidi nat. Kachizi nine ndivi kuti niki kunchitisa kuti akale molono. Ela não pensa bem para ele acabar com o meu mimi petro o meu piachi peno. Odi, Odi uno.
0: Bani, sim. Vai matar ele agora.
2: Ah.
0: Sim, até.
2: Ninguém
0: mané. Titan gan magadeira.
2: Ah. Magadeira bone. Né muito.
0: Papa, Ivan van magadeira tu banea.
2: Banea.
0: Ninguém magadeira cadjo magadeira nia lana lonceni na marida tonale.
2: Masekana, anapiana.
0: Anapiana makwaswa, panu pantungkabe, panu namutsikate kawa. Kunyumba ambuta.
2: Haa, kwa didi.
0: Inde.
2: Nga. Pero mpupanu.
0: Haa, panu palipia didi, panu nyatu wadi.
2: Inde. Iye kupintango.
0: Ale nyumba mwari ya kada kwa mwari ya tine igreja tine ninga munejua kwa
2: ida kitu chintino. Inde.
0: Ma indi, basi ne nzano yu.
2: Haa, anakwanisa kwa mkalamusi ni.
0: Anakwanisa penu penu penu penu msato mambu cheza nao penu msato mambu ono anao njiro mpiano penu.
2: Sata unana.
0: Msato unana. Nga,
2: msato unana tenango. Ajimele ni tenango.
0: Kwa dipai.
1: Kuno.
0: Haa, kweku. Panja pa na alendu. Pani matimbira kwa kuno.
1: Haa, nzanga kani.
0: Alivanja. La mukani kweni.
1: Ivi. Heka kuli pina chitewe
0: patu. Nene.
1: Pina chitewe tiriteka. Nukuli pa kapa nantu. Kala na modono
0: ubasta. Tukona ni muni muni. Nda buya nchini muni za kula musani. Nzana buya nchini panja hapa.
1: Pese kuli pide kweni mpando kunyumba mapempero mpandileka kumenya jao ufuno upite letu.
0: Mpando kuli ni mpando ujezani.
1: Mpando kuli ni mpando ujezani. Mpando kuli ni
0: mpando ujezani.
2: Cha, shamari.
1: Ndiye bano shamari.
2: Cha.
1: Ah, fala kufa shamari.
2: Cha. Kufa fala.
1: Bifua.
2: Ah. Ti, ya. Poje uti shamari utsunsa ba?
1: Cha. Bifua.
2: Bifua cheji.
1: Bifua shamari, semana entero.
2: Semana entero.
1: Ndiye bano.
2: Ndakugumana pale.
1: Ndiye.
2: Uwa ndakugumana pale pa banka iri shishi pa bari. Chamari ndati si zango yu. Pino za fika na denere.
1: Tileferu kawaru sumana ndero ni kumana kwa.
2: Denere wa fika tani?
1: Kupi.
2: Kule banka ya banka pa bale bale.
1: Babi.
2: Ah, chamari. Si. Ya.
1: Sumana zwiri. Ndipa nyumba panu ndeferu ka.
2: Si.
1: Wani kumana upaka bale bale.
2: Mazinku. Ah, chamari na bale tini. Ndazo kupati pakisisa pa mutu mundudu. Pandududu.
1: Sine.
2: Pa motokala.
1: Sine.
2: Ndamfunda takakwazo amba nyokwaza kisisho ndatuka nsite pa nyumbani napasa kaina mtu nduli tepa akakamira kihona unafana kukuma kushamali we machine nji mechi bikuchita kuti ukale molono
1: zero zano sibozi zere na ngazi wa
2: nzino ndanga sibozi na kunyata na
1: ningalonga ndafero ka rai wali zere na fero ka
2: ah na shamali ndikafuna kuti pena khape kwa nisika uri tuzi uri uimi uyi pangono uyu pewo pangono kumoko ukhalengati uri tuzi pangono shamwali
1: ndikumwa rai
2: uleke
1: ndikumwa rai
2: Basa kusogwa kwenye na zayone nangwe kupilingane nere kakane kapate wile.
1: Basa koka rae shamwari. Bano mkasa nga kufuna tikana, tikani radu.
2: Abe, akazo nseni shamwari. Zese
1: shamwari, tikana nga utikana mwana ngono.
2: Akazo nseni shamwari, akazo nseni ba kutikana.
1: Babu kiraji basa, interesako nchakukupwa, tani, wewe ndo ima mune hewe. Nate mdazua mdase mwana hewe, tai, pano taitawui, kasamento, mpete yako ndine itaya.
2: Ngabe, akazo nseni, nditepo, unga kakuti pinango, kunyezira kukwe kukui, ne? Hama nyezira pia kuipa basi. Mundu basa nga kakaduwa imisiwa, amba unangati penyumba basa, udani,
1: ukasakana fitaye. Yungine, ndafiruka, ningagona pinalotene. Na pina ndipanga nkazi. Ndipo, siku inangu iboze wano, ndikafunandi nkamba zile na ndolo.
2: Ah, sama, nopo ni jilabe pitae.
1: Ndani, ndani, lero lembo lero, ndi menye penu hafa, hafambu inembo ndifiritu.
2: Ah, nkazi, nipo kana manyeziranea.
1: Ndipo kana
2: manyeziranea, shamali.
1: Nipo kumwana kufira ninga mwana ngono, rai. Ndipo saji nsakui maningi, nsakujimani kama ningi.
2: Shamali, patantima, kalambu tepo, nopo di, ona inipano, inipano. Basa ya mara tempuyo, nzizuli basanga da mala ndakala banyumba pano ate wona ndikana kuti basenangu ndikupata basa iwepo basa kusogoloku unayona mbuipata
1: ate ndikachimana kupanga shamwari
2: eh
1: anthu akongana wa pano matimbira unoli bila fambu yache pikaina mbuya cha
2: ngabe shamwari ngabe shamwari mbuyanga sio pindu mbuyanga
1: anatirodza mbati buswa makasa ndiye
2: ngabe
1: chimana kupanga
2: shamwari so ini ndikwenda pata yui pata kunyada kunyada kunyada
0: Tie,
2: Dikwenda yange.
1: Doko.
2: Ah.
0: Twende.
4: Ah. Ah, tano tuna kumbanyika mpangono. Tuna kumbanyika sasanyike pano kwa tembo vitana na dzukulu kweko. Na pala pe na guma na chiduzi. Ah, tumakwenda kweko. Atamwona mbo mphalo sho. Teji vidende oti mwenye atena chino. Tuma kwenda mbukoku ndikaone mbukala ngukala nchino vanu ngakala tepa kale Uganda kwa tsiku entero ndichaka tuma kwenda mbukona kweko nikenda kweko
5: Odi
0: Pitani mai
5: Malungwana mulitani mai.
0: Tiri bwina pene mwembo tiri boyfe.
5: Fini fedile so kuva kwese basi panyumba pano basi.
0: Ta basi panyumba pati mundu zakati epo mavidzinyo nkaka kuti mukusosana pankita liso so so so so.
5: Kusosana pankita
0: so sava ende ampe panyumba te pangono pangono basi. Sipaya basi kana na moda kumwa kumwa pene upepi mbuti kupidzwamba pano ife peno. Ningane manza tu mavidzinyo mbuti ya mukupiona mweka pano.
5: Mazi ati kupiona de pina titika panyumba pali pepe nebe bo tai.
0: Ninde.
5: Panyumba kakwene mamuna so kumwa Ene, ana nsingu jokwana na njala ni kuja nkabe pa yale nga maka kadi muntu uli kupa mudinyero mazinyozi mapeo so kumana nsanga basi
0: tukupe nambu chinchinangu ife
5: kazi ne chefereri ne chakupasa na piana ni mutazua munu ni nsidadi uja mkwa kugura
0: familia yao teno ndi familia yanga na chitatevu kuti kwa mwaona buka pe na dabu sisa basa peno ndiyo familia kuti akafamba na dungunya kuti apata kubiri ache ushu Masakala, nga kujana mtu, tani, na mavizinyo na kugaya, mkazi ule, basa kuja farango, todidia.
6: Sansa.
0: Fitani mai.
5: Mulitani mai.
0: Ah, difia didi ni viatu. Fini mwembo.
5: Ah, difia didi mwadidi mbu viatu.
0: Fia didi kunyumba mbo.
5: Ah, kunyumba mkwa didi minatua sambo. Dimu ba nyumba bano.
0: Ah, difia didi pa nyumba. Step basi, ninga mkupiona kari mavizinyo, nga nemo mkupiziwa kari, mkupiona, mkufa.
5: Andi.
0: Hei, maendi basi, nei. Patra nsiku sonseni so ankuma zingi na pizingi mnaita huko mne pano hapa atene mandu kunyezera pano kuti sha manu mpyanje pepe pano hapa ni manu sha msomango mabaralike ni pano
5: mazia na boka kana nyeze pizi so na matani mami kupasugo pana Mungu
0: eh hey, mazia
5: na mama pezi mai pina mara ndi na podo kana nevu maningi
3: sasa
0: eh kitani mai si mulitani
3: Tilibwino imwembo mulitani.
0: Tipia didi.
3: Panyumba mbo pano.
0: Pali bomba babe ni mwembo.
3: Ai fili mwa didi atu.
0: Tipia didi.
3: Kwa ndimwe nana.
0: Ah tipia didi.
3: Lenga ufamba famba lero.
0: Ishi majileri mavi zinenda komero nayo di.
3: Komero adi nayo.
0: Inde vyo damu na sangala lambo mai ni ngape pinyato ange na ine pano I.
3: Pinyato yanji pondo
0: mai. Mai mamuna ango ine pano sha ndikupiona visha. Eh atena ada.
3: Atani pondo.
0: Eh siku zonsemi so kumwe ningamukufakali mavizinyi kunjoko.
3: She?
0: Hey, atende panombo shapo.
3: Mako kumbuka mapi achitika tani.
0: Dzikave kuti.
3: Dia zansenene kuma?
0: Dziku yese dalenga Mungu.
3: She?
0: So kuma basi pano. Ngapi kungamu kuti panangu lera kalambo da chamu mbitu kalambo kuti ni mundu shu ni mundu kuna miratu.
3: Kama makumbuka tani?
0: Ndikupidzwave pano.
3: She?
0: Kuna mambasada bukeo peno ndita peno ni mazimbu yambo peno mba familia
3: yambo. Mwela raiva.
0: Asalonga peno ndiku mwela raiva. Buki mano basa ndabuka. Tani busiwa dakipa lakini ndikupidziwa tai.
3: She?
0: Agora ni mano jandi na raiva maningi mwela mwangu. What? Stress jani.
5: Kalipa mkampipo
0: kapitambo. Panyumba nkasi ya ne dinyero ne anji ni manu basa kakwe ni manu kulimkuli panu basa nanapiana bonira panu.
3: Inde.
0: Agora panu mkupio na mpipi mpianjimu ni nganzangamu. Muna ndifundisa mzeru zangi. Panu
3: fandu.
0: Panu mzeru zangi ni manu kubukibuki kwini.
3: Mbalanga panu fandu ufunzi tepa.
0: Nishita buka kwa ni manu katerini.
3: Tepa fandu ufunzi tepa. Iwe banja unabuka tai. Wabanae mamuna. Amwa manja mwako. Basa kapata. Lerupano basa ya mara. Wamona alikumwe sha. Leo ati ndibuki banja. Pepe nkabi chitika taa kutiwe pubuki banja.
5: Kabi siya banja.
3: Ukale. Kwa nyumba pano na
5: ana. Ikapaso gopa na mungu. Mm.
3: Ah, analeka kumwano.
1: Mwete mulikale kale kale pano. Pana banja.
0: Pana nakutika nani wano.
1: Eh?
3: Si.
1: Pano mulikale kale kale.
3: Ndiye kunyado. Kale,
1: musa chan. Kwaza nikabukabu chita chanzayamu.
3: Si. Kunyado.
1: Kunyado ya nubani.
3: Kunyado.
1: Tapangizole tupungwa kunengana, tingane nsada pinenda kwekule. Nkuchamu kuti palangu dunguru kuno na huko ningantete za kuikuwa pa pancheu. Mulipano muda kala.
0: Nda kufunza nini?
1: Eh?
0: Kutipano maa indi basa nga kupeza ni pano.
1: Neo nabia mami, neo nabia mami mwanu kai. So muna kufunza
0: munga bia pano. Na nimana tumapita gresha, na tumapita gresha.
3: Goda mani muna mate. Pamuka
1: haka sikulu, zeru mkake usofula waza tonga bia pano.
0: Vesirani vina longe.
1: Dokoni, dokoni, dokoni. Pano nyumba yeneo hui na daneo hui nyumba ya kukulare.
0: Kodi kumata mamu kwa mwendo angabwela pano. Na kama mwati kutuzukiari kutu ndi zemo ya tepe mesu.
1: Pano dinyero nikazipata pano. Ulo yu usu. Uyu, uyu, uyu, uyu, uyu.
0: Akwe, yu akabwela mbu katuo na mpano. Kora shandi nyatwa.
1: Ah, kia sasa yu. Pano dinyero nikazipata. Akatolela di mamunachi. Lero unaipo nunganganga pano.
0: Mwenda kwa nganga mwumona kuda satolea dinyero. Ah, mwumupasi problema antu. Na mwunga za funda pano. Tuli kumatama mwunga za kumutama.
1: Mwumona pano solopache pale chile chile chile chile. Menywa na antu.
0: Nani.
1: Mukenda katolele. Chilipa chilipa pano.
0: Mukada angendaka kakasuma ngongo.
1: Amenya na mpini. Pida huyo nde huyo.
0: Neto kwenye rezera nyatuari na hiya kumwa kumwazi.
1: Pano pano ni pepi ni pepi na fulafi tayi pepi tayi.
6: Odini odini.
0: Ini manu mani pano chani mafungu
1: mga batu. Munga buka pano. Munga buka. Kabe pasave ukabe lemezave lemeza mamuna tayi. Lemeza mamuna
0: tayi. Vesirani kuna antu.
1: Uyu silapidziwa.
0: Duku
1: ndi ningangasi sipai. Ali pano.
0: Pano ndi manda kuma.
1: Isu brigadiera di mau boto. Zikinangu na za. Zikinangu pinafuna za kuchiteni.
0: Pitani piano. Pitani. Sasa
1: nani pesirani? Ona njoo ndugu yangu sisi Yesu.
0: Kuitani kwa nani anabaka dera ba?
1: Sisi nacho kukuchingisa hatu hata kuona. Nsolo kukuvunika
0: hata kuona. Kuvalingana kukutama bwana ndio.
6: Amatimbira masakala watani
0: bongo. Ndio kama mkabe. Na basi mulitani.
1: Pano pano ngani pano niko. Ii pesirani pesirani pesirani. Vesera.
0: Ne verana muna verana tai vano. Muna verana tai.
1: Uyu uyu uyu.
0: Muna verana tai mbona nikuta chita
1: achita chapi pangono mbona. Jari kupita pansolo kuileni pano. Uyu ni mkwenyano.
7: Imanishanda mapaka pinafimbeni. Kali ya kwenda leni mamusa nandi kwenye la
6: pia. Yeah. Ugu ni mguo hizi.
7: Ndi kwenda kwenyumba. Pia nyanya. Ii mwananu pia nyanya.
1: Mulegine hindi ya kaza idara. Putunesu alonga alonga imbakale. Putunesu. Reda, silver. Ati mungu adalonga kodi siyo. Raya longa kodi ndizo. Zizinji.
6: Mwananga wakubala hindi.
1: Ya.
6: Wakubala tae. Ona. Ine ukandimu.
1: Anga kuna jida, muna kana indimu.
7: Tamani matamani papa onge.
1: Munga wangitira wei, muna kana indimu.
6: Mzira yuwe tamba. Baba ni wana ndasia kumwa, kuno nefo, mare nga beve. Apo leo pinabwile nizaona kuno. Ndibepe?
7: Ndibepe ni makaji watu pa ndibu.
6: Tangu neji.
7: Ini wana munga kwa nisamu kana. Na jane ya ndikona nijaa ni makebra kura ini wana.
6: Mae tu makaliani, pinafambie mwetani. Zwani kunga kuti, mkazi wa kutoma, ndi mkazi hako. Mkazi wa kutoma, akula longa kuti tanga ya kutoma, ndi sako yawanshi mbeo. Ndi mkazi haku mkono, pensei pinonoe pano chitonono. Iye pinafunoe kulumare pano nguzu wa pate ya ende, mkukomeno atae, mkukona pinachitewe mwananga. Chinja, iyo tepa na napiano na kaa tepa nsiku zonsen tepa, foromena ida kusiene, ida kubarene njenei, natimbira,
1: nasakala. Tiu, mpia kudawikambo. So, ninganyele zera modo la chaguswe nebasa, pinti pia kutineni kapidikira tae. Panyumba pano, mkwenyano angafuna kulonga, so chida dawemwe tiu mkata kala nangu. Pakufuna kutoku, pakufuna kuhui, kundisimbika, mkata toma kufamba pina funa longeni.
6: Tai.
1: Hapa mulingangangga, mwona wadawa ndiwe.
7: Iwa bipesa ndiwe, woyo woyo wana
6: katani.
1: Mkata toma kusimbika, mkata toma kuhui, kundulonga ambu tiku mwananga.
6: Ulonge bebe.
1: Hapa pa mkwenda kuli walonga ndiwe,
7: nyuda kanya.
6: Angana.
1: Tepo tai.
7: Tepa, naongebe.
6: Ndabiva, sopi naongene. Kulunga kutipina figene kulunga teba tangu ndi kufa gale ndeka nda kuona gale. Foromena iwe siile tali kanipangewe pa ntokozi. Pina ntokozi kunipanga pinangu. Buwe pandu kuna pinangu. Mkazi ja mapikama pakwa ja. Kutaharamuke hindi kunyumba. Munda nataa nyumbachi. Ine wana funungele kutiwe chinja.
7: Makalirami mpapa mtiputeni.
1: Ndina uwe basi nkasanga unandirekerera. Msimbo nkabozi.
7: Msimbo nkabozi.
1: Ah, tikali banjatu.
6: Mai,
1: tai.
7: Ndeni geresha. Fana bangu papa mti punti ndeni geresha. Geresha muri bana ngu tupinango pina punguzika. Ndeni geresha.
1: Apo tinde nyumba mabempere pinyonge. Ili ni ukona nyumba mabempere wachi sabempere hii. Ine ina fara vya kuchena anamanga nche umui. Mwendo ninga nkukwirendo.
6: Bebe sipita.
1: Ya uya ati anewa uya na fara vya kuchena.
7: Sepa na geresha papa imani kuendera tu kunyumba.
1: Ati mapuru. Ati mwepaji mianani?
7: Maprofeta
1: yanyo. Ine ya kumanga yagumanga uyu mwendo ninga kugwirendo
6: igereje na bintu tayi so satema iwe muni chintu ache utendiuke unziwe mulungu kwata mulungu le ninga iya akupulumusa iwe ninga mbuye ni mpulumusi wako iya sakonda muntu wonsene muntu anafika pana iye iya santambira mbonyewe ndawa zako ngazipeleka mmanja mwachi iya sataira mulungu anakuipa na muntu tayi ona muntu nyakulodza savumbirwa mvula nyokonda chira wakuipa savumbe. Iye mulungu asafuna muntu onsene. So iyo mbubidziwa kuti ndinadawa, ndadawa ndifuna kupipirekeka masomo. Iye asataira pyonsene. Kunonga mkazi ni
1: mwana ni teba.
6: Pata nsamu nangu wende kilesha.
1: Teba binalongefe tebano. Tipinalongefe tebano. Ndinati ndipitedi.
6: Chita bebe
1: mwana. Ah, ndinati ndipitedi.
7: Sumanena bano ndimingu kuti ndigereke onsene.
1: So ulangani nangu sinire tai.
7: Yakuti
1: tai yakuti na nsimbo ile.
7: Sinao
1: nitikazane sana ndinadzankomola.
6: Ah,
1: alangani nangu. Yako imbana manji.
6: Magiresha.
1: Kwenye peku tipaku jina nsimbo inga habinele tayi. Alangani nangu tindele.
7: Nenda giresha na fune mwile. So kwa hati kufakuri mchinchi chinje mbu pano panyumba. Muna kapita ngeresha sa chinja.
6: Haa. Ndima mwene meshi. Ndipe piretu. Safunambu ntendele
7: pano. Sa chinja kari wani. Asa chinja makariro nzera sa chinja. Nye zera ngunga nilipo. Mchinje mbu nzeru.
1: Asalonga kuchinja. Usamalisira.
7: Mwile ya kuponea sa
1: so inembo ineri nyumba mpemperu inerebu ya kumanga mbochintu ya kumanga chakala
7: Nenda yani nafune mnyadigiri nenda.
1: Ini unuunga nikukwirendo.
7: Ndapivu wapa wa makulitonga tapivu alo. Amuafa panu mwananu shata ireka.
6: Inembo ni
7: kapuna. So mbonyanga ite dugode kipondo. Mnandona. Ndapuera kwe kuzaka kwe.
6: Pika punalonge inembo ndipepi kuti.
1: Inenda kapempera.
6: Munu nyumbako say tawa tae.
7: Ndapivu faimu
6: kapa. Nyoka nyoka ini mbipita nyumba mule. Usabuki kila tumbo tangu nyoka pita mbu saipa nyoka yu mbu karabazi. Ino ni nyumbano yu ni mamonano. Teba ja, sumana wangwana. Oh, sumana nene, ndoko ni ja.
7: Nenda
1: giresha
7: yu. Nenda giresha
1: yu. Nenda giresha yu. Nenda pinalonga yu tiwa wa.
7: Tapo.
1: Kwa ndo ni nangani nambu basa kwa kunendiwa.
6: Haa, ndi mamweni.
1: Haa.